rebb ko mere ko alak ko ñu ne mom yarna ben dom ci kërëm dom joju mujj nek yonent ñu ne kon dal mbir yi nekul ci e sama bay nit ku bax la wala itam sama bay nit ku bon la mbir mi dal mu ngi ci coba rek yalla yalla kumu neex mu jël njub jox lako mo xam njub gogu dafa fekk nga am bay bu bon wala nga fekk mu am nga am bay bu bax mom dal yalla moy gindi kaka neex moy bay itam cyankuti ca kaka neex mu melni kon ni itam sheytaane mën na ko roof ba mu bon kon daal mbaax dëkkul fenn loolu ca xol ba ko yàlla dëkkal ndax bu fekkoon mbaax dëkk day dëkk rek ci aji yar ji kon ñu ne jibril mii Moussa mii mu yar ku baax lay nekk bu fekkoon itam ak mbon day bàyyi koo ca ka yar kon dañu wax ne Firaawna e ak mbonam dana royaat ba ñëw ci yonent yàlla Moussa waaye daal yalla ci bopam moy jubal kuko neex moy bayitam cyankute ci kuko neex

Shuaib ne ko dama ne la delol yet bi ndax yet bi bokul ak yet yi mala wax mu delawat ko di genné wat benen yet yet bi tubab dalat ci loxo bi bu muy ñett yoon mu ñew nak ne ko bay yet bi de nangul ma jël ben yet andal fu muy jubé yet yi rek mom muy ñew taxaw sama kanam mu ne ko kon ki mo don borom ndax yet wi bi iblis yakale suñu mam adam ci aljana ba yalla genné ko pour mu ñew joggé ci aljana dëkk ci fi ci suuf yet wi la damone ci ben garab ëndalé ko yet wi kon yetu aljana la mu né nak ñun yonenti ñokoy donnanté motax kudul yonenti rek waru lo jël yet wi kon lolu jinjul la bu may wonni Musa mi nek ci sa kër yonenti lay nek fofu nak la yonenti Allah Shuaib xamé ni yonenti Allah Musa mi dana nekki ab yonenti yonenti Allah Musa yor yet wi nek keman bu reuy yonenti Allah Musa keman bu ne def nako ci yet wi waye ci juroom ñenti at yi nga xamanteni def nako ak yonenti Allah Shuaib te yonenti Allah Shuaib wax ko ne ko lu jurati ci jurgi ya ko mom ci at mi te yalla bëgg na alalu yonenti yalla Musa bari daf ne ko jëlal yet wi nga door ko ci ndox nga duggal ko ci ndox mi jurgi di nané yonenti yalla Musa daldi jël yet wi duggal ko ci jurgi ku ci nan te nek xar mu jigen wala ngay bey wu jigen wala ngay nak wu jigen bo nané ci ndox mi rek at ma jur nga ci ñaari yoon lolu mu jox yonenti yalla Musa alal ju bari motax bam fa amé fukki at nak ci lako may domam joju nak amna ñu ne ku makki lako may amna ñu ne ku ndaw ki wax nañ ci ay wérante waye dal may nako kenn ci domam yi légui nak ñu wara joggé yonenti yalla Musa tagto ak yonenti yalla Shuaib ne ko nak ma ngi delu Égypte waye nak limuy wuti modi dama bëgg sama mbokk momu ñu wax Harun ma genné ko ci bur bu kacior bobu ndax bur la bo xamanteni bur bu kacior la bëgg na dal di senté ak sama mbokk kon ma ngi dem mu dal di jël nak lam fa amon ci jur jël soxnam dal di genn dëkk bi nak wara dem ñu né mom la alquran wax né falamma qada musa al-ajala sara bi ahlihi e Musa jogé na Madian munfasilan min ardi Madian wa kana fi ayami ash-shita wa ma'ahu imra'atuhu wa aghnamuhu wa hiya fi shahriha la tadri atad'u laylan am naharan Musa bimu ande jurgi andak soxnam jogé Madiana wara jëm Misr amonna ak jaxlé lol ci soxnam ndax soxnam dafa ëmbon ba tollu ci wéram xamul guddi la wara mucc wala beccek fofu nak Musa jaxle fa lol ba benn guddi mu di guddi aljuma mu sedd lol sedd bi andak taw bu metti e ba Musa jaxle andak xiin ak dennu asaman si ñul kupp Musa mujju reer xamatul fan la jëm ci lolou mu jekki jekki commencé taw soxna si itam matu japp ko ba yalla dogal itam mu mucc waye amul nak safara su mu jaaro ndax sedd bi metti na ci jamono bobu nak Musa fu nek mu fay sanni beutam di xol fan la wara jele safara pour soxnam si wara jaaru mom ak liram bi lolou defon ci mom ak jaaxle yonti yalla Musa alayhi salam da di jël ay xeer diko feugalante pour safara man ci genn waye bu ko defé rek dara ci safara du genn fekk bobu amna lu yalla nam fa baynama huwa kadhalik iz anasa min janibi at-tur nuran fa hasibahu naran fa qala li ahlihi umkuthu inni anastu naran لعلي آتيكم بقبس منها أو أجد على النار هدى بيغا خامتيني يونتي يالا موسى نيك نا سي جاخلم غوغو سي لا جيس نك لو ملني سفارا سي بن مونتاج
montagne.

yalla jël na exemple ci ñaari jigen ñu andon ak ay yonent yu bax kenn ki di jigen ja andon ak yonent yalla Nuh ko ci dess di jigen ja andon ak yonent yalla Lot neena ñaari jigen ñooñu ñaari jigen ñu bon len ndax yalla neena dañu nekkon don andak sama ñaari jam yu yiw neena waye dañ leena wor trahir len neena itam yalla neena ñooñu ëlëk yowmal khiyam dana leen duggal safara boole leen nak ñu melni fir'aun ñu and duggu safara ma toroxal leen mbugal leen mi ne waaw lutax ñaari jigen ñi nekk jigen ñu bon gis nga jigen ji and nak yonent yalla Nuh xam nga yonent yalla Nuh ku yagg ci ay nitam la di leen wo wax ne ne duna nak ñom jinni at bañu démé ba amuñ ci mom ben pexé dañ né nem ko may jabar pour gën ko mën djéko nanu ko may jabar pour gën ko mën djéko jabar joju ñuko may nak xétu ciay ciay gu nek jëflanté nako yonenti yalla Nuh pour ay nonam mëna jot ci mom far yalla musul ko ñom nak amon nañu dom bu ñuy wax Kanaan motax bi nga xamanteni yonent yalla Nuh alayhi salam wotena ba tay ci wotem te yalla ne ko defaral gal mu defar gal wala jël ñiko gëm andak mom andak ñom dugg ci gal gi ñiko gëmul mu baye len ndax ñoñu yalla daf len di alak ndax sobe len te yalla dafa bëgg raxasat aduna bi adunam bi kérok ba yonent yalla Nuh di dugg ci gal ga wona domam joju nga xamanteni soxnam soosu ñi wax alquran di wax ne nekul won ku bax jur ko bako yonent yalla Nuh woyé dafa bañ yonent yalla Nuh ne ko yow sama dom kay nga and ak man mu ne ko dedet mu ne ko so ñewul da nga lap ci ndox mi de mu ne ko bu yebo te itam duma lap ndax montagne bu guddu bele man na fa dem tok fa ndox ma du fa aksi fek ndox ma dana ko dépasser ba dépasser ko lu tolok mom wala lu ko upp kérok yonent yalla Nuh jaxlé na jaxlé go xamanteni ñaan na boromam wa nada Nuh rabbahu wa qala rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla neena yonent yalla Nuh wona ma kérok dadi may wax nema yow sama borom sama dom bi de ci samay ñooñ la bok ci sama wa kër la bok te itam xamna ni sa rendez-vous bi du tardé taw bi fokk mu ñew ñi la gëmul fokk nga bëggal leen fokk ñu dé ci taw bi te itam xamna ne ya gëna mëna atté ñëpp te ya gëna manu ñëpp ma bëgg sama doom ji sopp na ko ci fël go xamanteni bëgg na mu and ak man ci gal gi yalla dafa wax ak yonent yalla Nuh qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih inni a'izuka an takuna min al-jahilin muniko yow Nuh ki bokul ci sa njabot ndax liggey la bo xamanteni du liggey bu yiw te mang lay yegal ne xana xamulone yaayam bagn la koy may intention ba nekulone intention bu serieuse dagn la beggone jekku lolo tax ñu may lako yene bobu nak motax lo juro nak mom rek day bon motax innamal a'malu binniyat kun kep ko xamanteni yalla dogal na yangi jëflanté nit nang ca lal yene bu sel so ca lalul yene bu sel itam lu bon rek ca yam ndax sey su fekente ni yene bu sel laluko ludul intérêt rek moko lal wala lenen lal ko fokk nga gis natija ba fokk résultat bi genn motax mu ne ko yalla ne ko innahu 'amalun ghayru salih waaw yene biñ la ko mayewon moy yiwul lolo tax sa dom ji du meuna nek julit yéfé rek lay nek loko bëgg bëgg itam won ko gannaaw bokul ci soñum mu melni kon jigen ñi amna ci ñu bax wante itam amna ci ñu bon waye ñun ñi ñu yittel moy ñu bax ñi pour soxna yi mën leena roy ku melni sayyidatuna asiya sayyidatuna asiya ray nañu ko waye yalla téro nako ay château yu am
valeur ci aljana waye bi nga xamanteni yentu yalla Musa alayhi salam rayna asiya ray jibarkat ya ray lett kat ba don lett ay domam te la tax ñu ray len du dara luddul rek gem guñu gem yalla yalla neena nak jeulna nak samay aya ñu nek juroom ñenti aya yo xamanteni dama ko tegalé waaw indi ben miracle ñu ñaan ma teggi indi wat benen miracle fataba Allah alayhim alayat almufassalat ba'daha fi ithri ba'd te aya yoy nga xamanteni yalla mom la indi won juroom ñenti aya la ba ci ñeuk modi yatwa yatwi miracle la loxo bu wex ba itam bi nga xamanteni yalla dafa waxon yonent yalla Musa neko dugulal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana wex dana am lèr lumière bu fess bu ci genné bo xamanteni dana jaaxal kep ko xamanteni jaakarlo nak yow alquran waxne wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'un lin-nadhirin koku itam ci miracle yi la bokkon ak tawba mudi tufan ak njereer yi nga xamanteni yebalon nako ak teñ yi nga xamanteni itam yebalon nako ak mbottu ya ak dret jak tamsuba bam len maskho ak xargi mu xargej yi moy juroom ñenti ayat yi nga xamanteni alquran tudunako ne ay miracle la yo xamanteni Musa jëfëndiko nako pour convaincre Firawn ak ay ñoñam pour duggal len ci l'islam waye nanguñu amna sax ñu ne Musa nit ku ñul la woon ñu ne li tax mu nek nit ku ñul modi liko yalla wax ne ku duggal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana lèr dana wex tal wexay bobu dana jaaxal kep ko xamanteni rek taxaw na jakarlok yor yow yor ñaari beut lola tax ñu bari ne yonent yalla Musa nit ku ñul la woon ñu bari neen yonent bu ñul amul waye nak yonent yalla Musa mom ñu bari ci borom xam xam yi wax ne nit ku ñul la woon te itam bo xolé Égypte ay copte yi fa dekk ñu ñul lañu ndax amna benn dekk bu ñuy wax Nawba mu ngi frontiero ak Soudan et so demé amna fa lu tollok 20 millions ci ay égyptiens yo xamanteni ay nit ñu ñul leen et Nawba nak tuba bi mom lañuy wax ni bi et kon lolu day wone rek ne lu mëna nek la yonent yalla Musa nek nit ku ñul ku melni Cheikh Amta Diop mom waxna lolou te égyptologue la neena yonent yalla Musa ku ñul la won ci bi mu defé ay mbirem gis na ne dal yonent yalla Musa nit ku ñul la won ala kulli hal tarikh mom tarikh la rek waye ku melni Imam Sha'rawi mom dafa contrôler waye teguko luddul rek ci racisme ndax mom daf ne dal Musa nekulon nit ku ñul parce que Imam Sha'rawi borom xam xam la ci Égypte ñepp diko ciow mais mom daf ne won dal yonent yalla mo dafa weddi wax bi mom neena yonent yalla Musa du nit ku ñul waaw neena ndax ñul naqsu la ak wañent la te ab yonent warta wañe ko xam nga borom xam xam bu tol ni wax wax bi day nek jam jam bu reuy lolo tax toujours mak ñi di bëgg nit ñu ñul ñi xamne l'islam bi kenn momuko l'islam bi kenn momuko alquran dafa wax ne ma len bind yalla dafa wax ne ma len bind wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wa inna akramakum 'indallahi atqakum ki gëna ragal yalla ci yeen moy ki gën ci yeen moy ki gëna ragal yalla ma len bind nak def len ay giir def len ay peuple pour ngeen mëna xamanté ci sama tour man yalla waye nak ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla ci yeen kon bu waxé né der bu ñul wañent la daf ko wax rek tek ko ci bakanam waye teggu ko ci xam xam parce que yonent bi ci bopam wax na ni ku wex gënul ku ñul gënul ku wex gënul ku xonk gënul ku wex gënënte bi dal mu ngi amé rek ci ragal yalla kon inna akramakum 'indallahi atqakum waye dal al muhim huna li ñu yittel fi du Musa ku ñul la won wala ku wex la lañu soxla rek moy jikko ji waye yalla mom mo bind kumu bonal nga bon kum baxal nga bax waye dal
ñu bari jiñ neen na yonent yalla Musa nit ku ñu la won mu melni bi nga xamanteni yonent yalla Musa jëflante nak Fir'auna te Fir'auna woné ak soxor ci ña and ak mom yalla jox nako itam ay tektali doole te moy ay miracle bu ci ñëk modi fexé na ba am taw bu metti bo xamanteni taw nako ay fan taw bi arrêté wul ba dem ba nara alak nit ñi lolu defoon titangé bu reuy ci wa Égypte ñu daldi ñew daw ci ñew ci yonent yalla Musa ne ko li ñu bëgg moy nga ñaan sa borom bi rek mu teggil ñu taw bi ndax bu arrêté wul ñun ñëpp danen dé yonent yalla Musa daldi ñaan taw ba téggé ko ah mu yakani gaay dañuy gëm gaay ne ko ah yow dal ak njibar rek nga ñu ëndil waye nak ñu ngi lay yëgal ni sa njibar gi du tax mukk ñu gëm la wa fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin bi nga xamanteni wala ma waxa alayhim ar-rijs qalu ya musa du' lana rabbak bima ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijs lanu'minanna lak wa lanursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna 'anhum ar-rijs ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun suñu wëlërënté ak yonent yalla Musa ba mu ñaan yalla ba yalla téggi mbugal ma rek ñu déllu waat ci melokan wa ñu nekkon melni waxuñu won ak mom waye yalla continuer waat ci ginnaw tufaan bi indi ay njéréer njéréer yi dugg ci dëkk bi luñu bayoon njéréer yi lek nañ ñu dem ba mënatu ñoo am dara ay njéréer yo xamanteni dafa melni rek e soldar yu yalla yebal ndax sheytaane waxon na yalla ne ko e man amna soldar yalla ne ko kan ñan ñoy sa soldar mune jigen ni yalla ne ko man njereeri ñoy samay soldar waaw xet wuma dem ba jepi len rek dana yebal ci ñoom ay njereer waaw njereer yoy nak ñoy ñew sonal len ñu mujjat ñewat ci yent yalla Musa ñaan lu nek ñu jabatu ko wax ba yent yalla Musa ñaan boromam yalla teggi mbugal ma bamu ko tege itam ñu delu wat rek daldi e fecci wat wëlëre ba mu yebalat ci ñom itam e ay teñ ñi ne ay mat la wax yi bari na ci waye dal yebal na ci ñom dal lu melni ay teñ yu leen di mat seen lal yeek fo dem seen yaram yi seen bop yi yépp ay teñ lay nekk képp ko xamanteni rek wedd nga yonent yalla Musa andul ak mom e ci say yaram ak sey sey yereek se neeg ak fune mir yeek yep ay teñ rek nga fay gis lolou jaaxal len ñu ñewat ci yent yalla Musa ne ko ñaanal sa borom bi mu teggil ñu mbugal mi metti na ah yent yalla Musa itam daldi ñaan yalla teggi mbugal ma teewul itam ñom ñu continue war rek fecci wat wëlëre ba melni du ñom ño demon ci yent yalla Musa don ko ñaan pour mu teggil len mbugal mi ñu melni dal ku koy foy ah ñu tek ci dir yent yalla Musa lañu charpenté won ak mom defuñu ko yalla wacce wat ay mbott dekk bi dal fo dem mbott nga fa tali da ngay dox di joggaté mbott yi dafa mujj dekk bi di xey ndax mbott yi dey ci mbedd mi ci kaw lal yi ci nday fune sa poche yi sax da ngay duggal di genné dara fek ci ay mbott nga genné di sanni ndax mbott yu bari fune mbott ya nga da ngay tek sax sa bolo añ di añ nga gis mbott yi teb di dugg ngay seppi di sanni ndax mbott yu bari yalla na tolen lool taxul ñom itam e ñu daldi genn ci natu ba manam genn ci lañu nekkon lulul dañu lalat ay pexé ñewat gis yonent yalla Musa ne ko ñu dal li ñu bëgg modi nga ñaanal ñu sa borom bi xamna yonent yalla Musa kenn ëpp ko natu ndax giir gi gëna dëgër bop ci giir gi giri len ko bolel muy jifi e ñu ne ko li ñu bëgg dal moy nga ñaan yalla teggil ñu natt bi ndax mbott yi dal sonal nen mu ñaan mbott yépp yalla melni daf ko raxas ci dëkk bi gisato fenn mbott amna ñu sax mbott yi ñu ngi génné ci nil bi waaw ci nil bi lañu génné rek songu dëkk bi amna ñu ne nak dañuy yew rek fu ne nga gis fa mbott waaw e bi ko juroom ñaarel ci natt yi ginnaw biñu teggé natt mbokk yi yent yalla Musa yaakaani dañuy gëm ñu lankat
del wacca yefer gañu nekkon yalla jek jek rek wacce deret ñu ne dal sen ndox ya ndox mi dal budé ten la wala robinet wala ndox mo tek rek boy ñewé bo tanxé bay nan rek mu nekk deret waaw so duggé di sangu itam mu nekk deret mom dal ndox mo xonku ciur la amna ñu ne itam dañ ca bolé di bori waaw sen bakkan yi di soté ko deret rek dekk bi dal fess del ak deret waye ñi gëmul nak yent yalla Musa ñom la yalla tek natou bob wax na ne sax so bu fekke ku wedd yent yalla Musa mo and ak ku gëm yent yalla Musa di rot ci ten bu ki roté ndox mu sel la yob bu ke le roté mom ki wedd yent yalla Musa mom ndox mu am deret la yob lol lepp yalla natto len ko waye taxul itam e ñu jajju lulul dañu lalat ay pexé ñëwaat ci yonent yalla Musa ne ko ñun de ñu ngi lay ñaan mbugal mi nga xamanteni yalla tek nañu ko ñu ngi lay ñaan nga gisé ak sa borom bi mu teggil ñuko ndax ñu nekk sonnu nañu te itam so ñu dimbali wul du bax yonent yalla Musa mom itam ca mbax nga ak itam yene bu mu am ci xétam ndax bugguñu bugul mukk aw xétam daldi texé di lulul dafa nam ci ñom ak texé mu daldi delu wat talal loxo boromam daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay ñaan mbugal mi nga tek sama xép ka teggiko yalla delu wat ndox yi nek ndox yu sel yo xamanteni e mën nañ ko jëfëndiko waye taxul itam ñu jajju ah lulul ni bañu d'accord ak yonent yalla Musa ci charte bobu ah dañu mujju nak daldi delu wat ci kéfer gañu nekkon yalla nak daldi xamni ñi ay bado la lan mu fasiyene len nak raxas ci ko suuf bañu set wicc mu daldi wax yonent yalla Musa ne ko legi nak limu bëgg modi nga genn dëkk bi gennal dekk bi yakula gem ndax dafa am luma bëgg lima bëgg dal modi suuf si dama bëgg ñima gem donn ko waaw wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna mashariq al-ard wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'auna wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun legina ñu organiser ci kaw ay nax ñom wa keur Musa ñu ni dal comme ñom ño nekkon bindan yi waaw comme ño nekkon bindan yi ndax ño nekkon e xet wi gëna soufé ndax Fir'aawn mom bamu yégué rek daf leen soufel té ñu nekkon itam ay nit ñu bax nekkon seut ci yonent yalla Ibrahim ak yonent yalla Ishaq ak yonent yalla Yaqub ak yent yalla yusuf te yusuf andi len fofu ci misr ci egypte fir'aawn japp len daye dal len ba ño nekkon bindan ya dan liggey ci keur yi di balek di fot ak di touri mbalit yi ñu leen nak liñu bëgg dal modi comme e dañu am ben fête buñu bëgg organiser fête gi nak dañ ci bëgg nak ngeen abal ñu seeni takay su ko defé nak legi e kenn ku ci nek ci wa keur Musa yi ab patron ne ko dal dama bëgg nga abal ma ay takay ñom nak ñu jël seen or yu am valeur ya ndax mujuna mom Fir'aawn ñemetul wa keur Musa yi ndax e miracle yi nga xamanteni yent yalla Musa jëfëndiko nako ci yatwa ak loxo ba ak tawba ak njéréer ya ak téñ ya ak mbott ya ak dérèt ja ñemetul nak légui mom yent yalla Musa mom yent mom Fir'aawn ñemetul yent yalla Musa fofu nak ci la digal mom Fir'aawn e soxna mi ne len dal lima bëgg modi ngeen jël sen takay ngeen abal ko e banu Israël comme ñom sen fête gi jublu sina bu ko defé nak ñom ñu solo ci ñu jël nak sen takay ya sen or ya sen valeur yépp jox ko wa keur Musa yi ndeke ñom e lañu bëggoon modi buñ leen joxé or yi ñom amna nuñu organiser won pour and ak yonent yalla Musa ndax yonent yalla Musa warna and ak ñom pour genn dekk bi
waye lolou nek mbir mu doy war nek mbir mu doy war ndax ñom war nañu genn dekk bi te itam fir'auna nguram yatuna te itam amna doole te itam geej gaangi ci seen kanam xamuñu ñuy def ba jall lolou defoon nak e jaxle bu reey ci fir'aun e ci yonati yalla musa yonati yalla musa daldi wax gaay nak ne len nanu baye dal ba bu gudde rek ñu daldi yollo su nank genn waye wax ne ni bañu ñëkke jog pour dem dañu gëlem gëlem nanu xamuñu fuñu jëm mom yonati yalla musa e bimu gëlemé nak dafa laccé né waw é ñun dé gëlem nañu xamatuñu fuñu jëm am nak ñuko wax né ko yonent yalla yusuf alayhi salam waxon na né é bis bu ngeen démé bay génn égypte dana am bénn yonent bu ñuy wax Musa Imran mo koy jur bur bu kacior bo bu ñuy wax Fir'auna mom moy jamar lok mom té itam ci ay loxom lay alko légui nak su ngeen démé bay génn dëkk bi na ngeen ma genné dëkk bi yobale na ngeen ma sulli ci sama bammel yobale ma yobuma baytul maqdis mais fi bu len ma fi bayyi ndiki seen gëlemte gogou yalla ko def ndax bëgg nañu yéene ba nga xamanteni yusuf amon nako ci ñoom té moy ñu genné ko égypte yobuko jérusalem lolu am tax ñu gëlem yent yalla musa nak daldi retourner daldi e ñu wax ko lolu ne ko dal yusuf waxon na ni dal buñ di dem bay genn nanu ko nanu summi bamelam yobbu ko fele ca baytul maqdis mu lacc nak mom yonent yalla musa ne kan mo fi xam bamelu yonent yalla yusuf ah ken xamuko e muy wor nit ñi di lacc kenn par kenn di lacc kenn par kenn ba ag ci ben magat magat mi nak mom mo ne xamna fañu sul e yonent yalla yusuf mu ne waye nak yonent yalla musa ma ngi lay yeugal ne duma la wax mukk ne la barap sangam len ko sul ludul ne charte bi ma bëgg chartante ak yow dama dang ko nang mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk fo dëkk ci aljana ma and fa ak yow dëkk yent yalla musa ne ko ah non non lol mom duma ko def mom dal e wax ma rek barap bi waye nak nek fi di la war lol nan la da nga dugg aljana ak yoy koku mom duma ko def soxna sene ko kon de duma la ko won yalla dadi yebal jibril ne ko demal nga wax yent yalla musa ne ko nako nangu nan nangu charte biko soxna si wax bo legge ñu bok ñom ñaar dugg aljana te fum nek fa la soxna si di nek yent yalla musa daldi nangul soxna si lol waye ndigal mi ngi joge ci jibril jele ko ci borom bi du mu ñewé e ne ko waaw kon nak nangu nako elek fumuy dekk rek fa ngay dekk soxna si ne ko kon nan ma yanu ndax awma tank yuma doxé ñu yanu ko waaw ci guddigi lañu dem soxna si moy ñew ba ci nil bi waaw ci bir ndox mi mu ne len fi lañu denc yonenti yalla yusuf waaw yonenti yalla musa daldi ñaan ndox mi di andu fekk bofu ndox mi sax mur na bamel bi ndox mi di andu ba mu leer waaw ñu gas bamel bi gasko bu ñu ñëk fajar di jot genné nañu yonenti yalla yusuf ci bamel bi ba yenu ko wara genné ak mom dañuy yenu bamel bi rek biñu yenu neew bi rek lañu xamaat yoon wi nak xam fi ñuy jaar ne gis ne lolu kon hikma yalla la ja len xamé yoon wa nak daldi teggu ci yoon wi nak wara nak genn dekk bi dem nak wuti nak fa len yalla yebal mbokki histoire la bo xamanteni tabarakallah guduna te ken munu ko ndexañ ndax li ci lambu ci ay njariñ dafa bari ñu bëgg ko genné nak e tabarakallah ci kemtalay suñu deg ak kemtalay suñu gëstu mu melni nak e waxtu yi dafa jeex ñu bëgg rek nuyu ñi nga xamanteni ay soppé lañu di déglu émission bi di ko rafetlu ñi nuyu Malik Sow di nuyu Husseinu Ndjay di nuyu Idriss Djeju di nuyu Makan Sen ñu ngi dëkk ci Rue 15
angle corniche ñu nga nek ci sen atelier bu ñuy wax Philippine Rotin ñu ngi leen di nuyu di leen sante et ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax ñukay wax Tianesi nek ci Masjidul Rasul ci jeppal kat di nuyu itam Kumba Sey Wad ci Geltapé sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak sen mbokk Pabja ak sen soppé al imam Moussa Gueye والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

0: zaruhu wa nasaruhu
1: te ñu top ko dimbali ko ci mission jappale ko wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu te itam ñu top alquran gi nga xamanteni wacce nen ko mu and ak yonent bobu di muhammad sallallahu alaihi wasallam ene ñooñu de ulaika humul muflihun ñooñu ñe way te xagne xam nga yonent yalla musa yalla annoncé nako yonent yalla muhammad ci turusina wan ko ni dana ñew kon kep kuy sa njabot and ak yow su yonent bobu ñewé na bayyi limako jox te and ak yonent bobu e ci le tuddu nak qualité yi nga xamanteni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam am nako te itam limu am ben yonent amuko mu melni mbok yi e iswar bi batay duñu dañ diko continuer ndax waxtan wi di ñew insha Allah da dañ len wax fi Musa jaar ak benen way bu doy war bu ñuy wax Qarun ndax genn na ci Musa Samiri waye insha Allah waxtan wi di ñew da dañ len wax fi nga xamanteni jaar na fa ak Qarun mu nekkon capitaliste bu yalla baxé won mu am alal ju bari ko ki itam bokkon na ci aw nitu Musa kon liñu mëna gis dal moy yonent yalla Musa ku bari won natula yalla genné nako ci Firaun mu joggé ci Firaun yalla bolé kok wajoj ñuy wax Musa Samiri ba mu ci genné itam dana am benen way bu ñuy wax Qarun bu ci joggé itam dana songanté jababire yi e wara jëflanté ak ñom amna itam ben nit di nitu yalla bu yéme bu ñuy wax Khadir mom itam batay mu ci bir histoire bi mu dé mu melni kon histoire bi dess na tuti waye itam dess na ay waxtan yu am solo mu melni rek foku ñu nuyu ñi nga xamanteni e ñu ngi bind émission bi ci diko rafetlu ki ci jitu di Mamadou Bachir Mboup nek menizé nek ci Medina e ri 13 angle 4 di nuyu itam e farsal ci kassor di nuyu aja awa wañ ci rifisk di soxna ci Moussa Mbaye nek itam awom di nuyu Abdoulaye Sar nek commerçant ci marché Sandega cantine numéro 44 di nuyu Mamour Kebe ci Yarax Tefes di nuyu Pape Issa Sow nek commerçant ci Pikine Talibou Mak et di nuyu itam Madame Binta Ndiaye et dekk ci cité cité Ikotaf ci Pikine di nuyu Khadijene ak Pende Demme ak Pende Sille ak Oustad Ousseynou Sille ak Kodde Sille ak Roxé Sille ñom ñu nga dekk ci HLM Angle Mousse di nuyu itam Diara Sille ak Kumba Sille ci Louga quartier Serigne Louga di nuyu itam Aïda Diop ci Mboro quartier Escale e mbokk yi

da fatte kérok yow ba nga rayé jam bobu nga xamanteni jam qitila te bokon ci wa keur fir'auna te nga doron ko mudé xana dang ko fatte ndax yow ray bobu dang ci amone digal yentu yalla Musa ne ko dedet mu ne ko kon buma yett mu ne ko attalumuni ala tarki akhdhi al ujra fi iqamati al jidaf wa nasita nafsak hina saqaita ghanam shu'ayb li ajli al malik al jabbar muniko ndax ya dang may yedd ci ñak bima ñak jël e pay ci jubanti bi nga xamanteni jubanti wat naka mir bi tabaxat ko ba mu rafet xana da nga fatte kérok ba nga démé kër Shu'ayb nek ak mom fukki at diko samal e diko nandalal ay juram te itam nga defon ko rek ngir yalla di don def fofu sa tarbiya waw da nga bëgg man tam baña def ngir yalla ah damay def ngir yalla ndax yow itam jitu na nga def ngir yalla muniko kon bo xolé ñett yi rek warma baña yedd fofu nak lañu joxante loxo kenn ku ci nekk nak won sa morom gannaaw neneen nak ci la Musa nak wëlbeetiku andak xalem bobu di Yusha ibn Nun ñu wara delu si nak ci seeni nit waye biñu ñëwé ñu ngi leen fekk ci ngeelamte la xam nga ngeulamte li nga xamanteni doxon na ci keur Musa mu nekkon ngeulamte lu doy war ndax yonent yalla Musa yalla daf ne ko donu ngeen ardal muqaddasa waxal saw nit neen fa duggu ñom ñu bañ ne ko dal duñ fa duggu fe kacior ya nga ci biir yalla mer geulam lo wa niti Musa melon ni ñu ñew ba wara dugg Dakar te Dakar ay xewali kesse nek fi nga ñew ba tollu jam ñaaju ñu ne la duggal xex ak gacior yi nek biir Dakar su ngeen leen duma nak occuper dekk yi dekk bi hotel yek marché yek yi fi nek yep yena koy mom ngeen ne dal jëm yu ñu gis biir Dakaru dal jëm yu reey lañu ñun att nañu leen kérok ñom ñepp bañ ba mu def ñaar mu di kalib ak Yusha ibn Nun ak ku ñi wax Hazqil ñom rek ñom ño bañul won waye ñi ci dess ñepp ñom dañu bañ dañu lank ne duñu dugg ngeelamte lolu nak amon fitna la won ci kep ko xamanteni bañon nga waye xewal la won ci kep ko xamanteni nang won nga Musa bi mu retourné joge ci Khadir ba mu ñewé fekk na itam aw nitam ci ngeelamte lolu yent yalla Musa waxnen ni ci ngeelamte lolou ci la genné aduna Harun waxnen ni ci ngeelamte lolou ci la genné aduna ndax geelam nañu lu tollok ñeen fukki at waxnen ne sax yent yalla Musa dafa andon ak Harun genn melni biñu tollé jam ñaajo yent yalla Musa daf ne len waw daf ne Harun dama am soxla mbuur gu ngeema fa ndax ñom buñu joggé jam ñaajo wala dox wut ci Dakar buñu doxé ay kilomètre itam ci guddigi bu bëcc ak joté dañuy gis né gennaguñu jam ñaaju yalla rek mën lolu ci len nek lu tollok ñeen fukki at mënuñu genn ci ngeelamte gogou waye kérok bi yonenti yalla Musa waxé Harun ni ko gungé ma ñu dem ma dem fele mbuur am dama fa am soxla bañu démé bu mbuur yalla dogal nak Haruna febar daanel ko fa nak mu genné fofu aduna yon fi yalla Musa nak munuko yenu diko andi wat ci nit ñi mu faf ko sul fofu ndax dañ ne yonent bu nek fa yalla jele bakanam fofu len ko rasul yalla dogal itam bi mu delu se ci aw nitam ne len Haruna genn na aduna dañ ne ko ya ko fexel waaw da nga ko jël yobbu ko pour jëm ko ray lolo taxon rek nga and ak mom ndax Harun dafa nekkon ko rafet rafetayam jigu dayo lol mu soppulu batam neex waw xeyna demon na sa bu upp yonent yalla Musa bayre amon na bayre trop ni ñi bëgg ko motax bi mu genné aduna itam e yonent yalla Musa informé len ne len genn na aduna te gisunu jëmum dañ ko tuumal kérok yonent yalla Musa dafa wax ne len dem ba ci bamélam bu ko défé dana fexé mu dékki wax ak dañal tuuma gi kérok dafa and ak ñom ba ci bamél bi mu wax lamuy wax Haruna dekki
ba mu dekké lamu wax nit ñi mu yont yalla Musa def ne ko aharuna kan

ñantam yépp amoo fay jeg seen dañ cee génne kenn gëm ni itam yow ma xiyam am na mu gëm itam ne aljanna am na këru tabaa nga ra ñeel way gëm ñi gëm ni itam safara am na këru torox ca la ñeel way wedd ñi gëm ni itam ëllëg ku ne danga dajeg sa borom te dana la rekle la jaadu ci yow mu def ko nga gëm ni itam am na beneen dund boy am gannaaw dundu adduna gi te dund boobu moo dàq fuuf dund gi ña cay dugg àjjana moo gën a metti fuuf problème yi ngay jànkuwanteel fii ci ni war a dugg safara nga gëm ni itam dëkki am na mu ne yi yépp kumpu la yoo xamante ni ku ko gëm saxal ko nee na sa xol mucc na ci ayib kon nag mun ñu yoon wu mukk ne nit dana gëme ne xayb gëm ne yi am na ba pare te waajalul nag xolam fexe ba di ko soreel mbooleem ayibi di ko yi nga xam ne day rey xolam ba du mën a dëcc bànneex bi nga xamante ni moo di bànneexu al iman mi ni waaw lan mooy li nga xamante ni mooy fuut mboolem xeetu jikko yi ba du mën a am place ci xol bi kon ni ña say yi di ñëkkee nit ñi ci jàngoro ju nga xamante ni mu ngi raam wut si nit ñi nit ñi di daw di ñëg ko ji pour musiba wu jàngoro woowu bañ a dugg ci seen yaram mu ne di ñëkk lan mën a jël

0: lepp luñu tek loxo rek yalla tek ko loxo lepp luñu andal rek yalla andi ci ngir ciofelu yalla ci ñom ndax abu yazid al bastami nitu yalla la bu nga xamne dafa genn aduna mom abu yazid rombu ben way bu nga xamanteni ñu koy mbugal mbugal mu metti door ya metti lol malaka yang ko wër diko ciaw diko door door ya metti abu yazid rombu ko te abu yazid jamono bim koy rombu yalla ng ko defal taranga yu jeggi dayu te yemi ndax parasol yi nga xamanteni rek mom lañu ko teel mu tim ko parasol yi ñu ko liggeye jama waaw mu nekk ci mbekté mu jeggi dayo abu yazid rombu waji ñukoy mbugal waji yuxuko abu yazid gessu ko mu yuxu wat ko abu yazid gessu ko mu yuxu wat ko neko abu neko aba yazid man dey sa mbokk la mas nga ma rombu bis sa bakkanu dal dag ci aduna man ma la jëlal dallu wa defaral la bakkanu dallu wa ligeyat ko bu mu jek ma jox la ko nga sol dem kon nak ma xama yi nga am ci sa borom ma ngi lay ñaan nga tinum abu yazid dadi wolbeetiku dadi sukku jakarlo ak boromam ni ko yalla ki de sa jam la te xajna ci sa yermande te itam defal na ma ñek bu nga xamanteni fatali na ma ko te faté won nako ngir samak matadi ngir samak doomu adama ma ngi lay ñaan nga duggal ko ci sa yermande jéggal ko boole ko ci sa jam yi nga gëreem wala bok xéewal gi ma nekké nga jël xéewal gi jox ko ko te man ma dem place am ñu may def nañ koy def yalla ne ko aba yazid ma ngi lay yéggal ne do ma gëna goré do ma gëna bax te dana la yéggal ne yeen ñaan ñepp ma leen gëna bax waaw ne ko kon nak jéggal nako tay jox nako maqama yi nga am bolé nako itam ci ñi ngay andal di ciakaayu de nga mam di xewlu ci banexu aljana yi koku ben nitu yalla bu mu ligéeyal ben bakkanu dalam ci la amé ak ram kon nit ñi nañuy fexé di dabu ñu bax ñi di and ak ñom ndax and ak ku bax chance bu reey ngi ci waaw daw ñu bax ñi itam ñak chance bu reey ngi ci motax mu ne ko kon nak yow sama dom na nga fexé ba saw ñam de nga mam ñu ragal yalla ña di ci bëri mu ne ko itam washawir fi amrika al ulama mbir moy dugg na nga seet borom xam xam yu rafet xalaat nga diiso ci ak ñom waye bul wolu sa xalaat mukk muniko ya bunayya inna ad-dunya bahrun amiq qad gharqa fihi nasun kathir muniko yow sama dom mang lay yegal ni aduna geej gu xoot la beug na xoot geej muniko te kat nit ñu bari labenenu ci waaw nit ñu bari labenenu ci te aduna mo len jey di len nax waaw buñu suuru ko ba xey lap nak kenn mënatulé na xétli dem nañu né ko kon nak bula aduna jey mukk ndax bula jeyé rek man nga lap té bo digé jeexna mu né ko kon nak faj'al safinataka fiha taqwallah kom aduna geej la néna na nga jël gal gi nga xamanteni mom ngay sobo ci geej gi mu di ragal yalla na nek sa gal mu né ko jow gi ngay jowé gal gi na nek ngëm yalla muniko yoon wi ngay jaar itam pour meuna jeggi geejgi dem ene yoon wowo na nek atawakkul ala allah waaw manam wakir lu ci yalla bayiko sa lepp waaw baña nek ko xamanteni adunaam yépp ci ay pexé la ko tek am na ño xamne sen aduna yépp ci ay pexé rek lañ ko tek waaw fexé li tay la ñu fexé lenen di nax nit ñi di len wor di indi yo xamanteni di ne d'accordu ci waaw lol lepp deng mam ñak gëm yalla la mu ne ko kon nak na nga wakir lu ci yalla xamne sa wërsekk yalla ko yor xamne say febar mu ngi aju ci yalla xamne sa ku wër mu ngi aju ci yalla xamne itam la lay dal mu nga aju ci yalla waaw nga jox yalla sa bop su ko defé da nga am tawhid bu ma sekk waye lula dal nga ni diwo mako tek waaw bo ñaké sax ni diwo ma ciatu waaw di tuumal nit ñi té kaddu yoy dang ko wax mu gatt waye ëlëk bari na ñu nga xamanteni seeni problème yowmal khiyam moy kaddu yu gatt yeen daan wax seeni dekkendo té xébon ko yaakar ni du dara mo leen di tardel mo leen di andil itam musibe mun ko kon nak bo jappé né aduna gal geej la nga jël galu ko ragal yalla jël jowo kayu ngëm yalla jaar ci yoonu wakirlu ci yalla mun ko kon nak fokk na ni sama dom de nga mucc muneko yow sama dom mang lay moytandikolo dekkendo bu bon ndax daf lay xir ci nga fayontok mom te dekkendo kenn du fayontek mom dekkendo bu bon kenn du fayontek mom dang koy tane diko jegal muneko ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dawul deñ jibril diko denk neko na ngay bayyi xel sa dekkendo neena bama fokk ne suma genee aduna dekkendo dana ma don té kat yent bi néna jibril sax leg leg yalla yonni ko wax ko yeneeni mbir waye bu doxé mbir mom ba soti ba mbir ma soti buy dem dana ma déyalé na ma mba bayyi nga xel say dekkendo waw bari na ëlëk ko am problème té say dekkendo la ko tek kon nak na nga bayyi xel say dekkendo muniko kon nak mang lay yégal né yenu xéer wu diis ak yenu wéñ gu diis néna mo gëna metti néna dëkk dëkkëndo bu bon dëkkëndo bu bon mo gëna diis xéer mo gëna diis wéñ waaw ndax bu di julit lam lay saña def yow nga ko dul saña def waaw ndax lañuy bëgg rek moy nga jéggal ko ndax dëkkëndo kenn du ko lor motax yantib sallallahu alaihi wasallam dan na wax ne nit ñi nañuy sammu ak dekkendo ndax kat ku sammul ak dekkendo safara nga gëna jégué ka aljana amna benn jigen bu nga xamanteni mo daxona wor ñepp daxona joxe azaka ñepp daxona nafila guddi ñepp mu faatu ñu teural ko ci buntu jakka ji di yonent bi taxaw pour julle ko mu ne waaw yeen ñi dekk kon ak mom lu ngeen xam ci mom ñu na ak mënonu julli ak mënonu wor ak mënonu joxe azaka na fi lay guddi ken dax ko ko won ah xana kay len rek ko yax ndax nit mom du ñak budul won ak mom dal ay dekkandom jammat nañu dal ayam yonent bi nekkon nitu safara la ñu ne ko ak limu julli yépp mu ne ak limu julli yépp nitu safaral kon yal nañu yalla mussel ci dekkendo bu bon yal nañu yalla mussel itam ci akku dekkendo mu ne yow sama dom luqman ngay denk dom ji mu ne ko mos na yi wex yépp waye musuma mos deng lu wexé ni ñak ne ko ñak metina kon nak na nga gor gorlu waaw di daan sa doli di dundé baña nasax tok rek di wëru ci nit ñi dedet ne ko del gor gorlu nak ndax ñak dafa metti yeenent bi daan na muslu ci ñak daan na muslu ci reer daan na muslu ci febar waaw motax ñu né ministère yépp deng ñetti ministère yi ñoo ci ëpp solo waaw ministère bi yor walu économie bi ak ministère bi yor walu njangale mi ak ministère bi yor walu dengamam wergu yaram gi waaw ñetti ministère yi mom buñ leen sagane rek musibe dugg ci rew mi nit ñi war nañu fexé ba seen poche di 10 nit ñi war nañu fexé itam bañu jang pour xam nit ñi war nañu fexé bañu wër ndax dañu wax ne bala nita mëna denga jang pour mo xam nit ki bala meuna denga mam faggu lu mu dundé fokku mu wër ba nopi kon buñ dé xol ñett ministère yi yépp bi ci ëpp solo modi santé motax kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan muslu ci ñett yi dan muslu ci ñak ndax baxul néna ñak nak ak kéfir la gëna jégé waaw bo ñaké rek lu né nak légui mën na boko deful itam ñu def loolu ko waaw dan muslu ci rër ndax la ngay def yépp musiba lay nekk nga yaakar né lu bax la dan muslu itam ci fébar ndax day tax do mëna taxawé say waru gar ci walu diiné motax mu né ko kon mosna yi wex yépp ay musuma mos dénga lu wexé ni ñak mu né ko yow sama doom innal hikmata ajlasatil masakin majalisul muluk mu né ko ma nglay dénk nak nga wuti xam xam di jang fo mën ti toll mu ne ko lutax mu ne ko nit mën na ñak alal waaw mën na ñak sax juddu mu ne wante xam xam dana ko tek ci chaise ye bour ye di tok waaw bo amé xam xam mën nga dem ba am daraje tok ak bour yi waaw te yor lo deureum waaw nga am daraje tok ak bour yi te yor lo deureum koko xam xam xam xamu hikma dana ko joxe motax way kat bo wax ne xam xamu hikma nitu yalla ye ko am moy nitu yalla yi nga xamanteni sen xam xam dafa and ak jëfé néna ñom fo leen fekk bour lañu waaw ku leen deful bour itam ñom def neen bour sen bop ndax doylu nañu ba duñu xaraan kenn kenn jarul leen fenn waaw deug rek lañuy and ak nit ñi budul deug ñu japp sen bop and ak yalla motax mu wax ni ma ladatul aish illa suhbatul fuqara humus salatin was sadatu wal umara mune ma ladatul aish neena neex neexu dundu nekul ludul illa suhbatul fuqara andak ñinga xamanteni de nga maam dañu am xam xam diko jëfé te yaakaruñu wutuñu kudul sen borom mune ndax nitu yalla yoy nga xamne sen borom rek lañuy wut humus salatin ñom ñoy bour yi was sadatu ñom ñoy sang yi wal umara'u te ñom ñoy amir yi waaw mana lolu daf ñuy fatali histoire tawus al yamani waaw tawus dafa tombé won ak ben bour bu ñuy wax jaafar jaafar da dan def ak mu jot mu organiser ben anniversaire anniversaire bi bu ko organiser daf ci inviter ay natongom waaw ñi nga xamanteni yem nañu ak mom ci daraja wala ci alal mu inviter len ci ba bis nak mune nak da fay inviter borom xam xam yi nitu yalla yi jaamu katu yalla yi ñom la bëgg inviter ci anniversaire am bu ren yalla dogal nak mu inviter borom xam xam yi biñu ñëwé ñom ñëpp tok amna ci benn borom xam xam bu ñuy wax tawusul yamani boko gisé abaye bu gatt la dan sol dalu woyef la dan sol mbaxana mu woyef la dan sol ko woyefal aduna waye ku mëna jaamu boromam wante itam ku fegu won ku dan daw lu mu mën ak moy yalla ku dan gor gorlu lu mu mën kem talay katanam ci jubok boromam diko jaamu guddi ak beccëk mom tawusul yamani mom mu mujjé ñew ci jotaay bi bi mu ñëwé fekk ñepp tok comme dafa bokkon ci jikko yonnentibi sallallahu alayhi wasallam mu mësana ñëw fekk jotaay ba fa mu yam falay tok du jéggët nit ñi mu daldi ñëw rek daldi tok fi jotaay bi yam fekk bobu bur bi mom rek ka tok ci kaw ñi ci dess ñepp ci suuf leen tok mu daldi talal loxo bur bi ne ko assalamu alaykum ya jaafar maana ma ngi lay nuyu yow jaafar comme bur dafa reey bur bi ne ko waw lutax nga may salalu te jaarulo ci samay dakantal nga ne mu bok president wala bok amirul mu'minin yow jaafar waye nga ñew rek ne ma assalamu alaykum ya jaafar di ma salalu te may kilifa yilif leen tawusul yamani ne ko salalu wuma la dama mastafen ci sama dundu te doma jaral fen mu ne ko lutax muné ko parce que amirul mu'minin nit ñeppay d'accord ci né diw mo ñu doy ñu fal ko mu nek amir muné ko te yow jassé la fal aw yow jassé la fal aw ko la woté lul nga ray ko lolo tax nak mané la assalamu alaykum ya ja'far naqsuma la waxé amirul mu'minun amirul mu'minina fen te musuma fen ci sama dund muneko waw boma waxul amirul mu'minin itam nganema bok assalamu nganema bok assalamu alaykum yow ja'far domu diw ka dakantale ma bok sama bay muneko batay itam suma ko defé fen ndax diw diw ko jur yalla rek ko xam ak jigen jigen mo xam ka jur domam kay bayu domam jigen nako xam mune ko te kon nak suma ne la jaafar do mu diw man na ja fen te musuma fen ci sama dundu te jaral lo mako kero xew ba dafa daldi yaqku ndax kaddu ye dis na ci deunu bur bi ndax wax ji wax ku deug la wante itam naqarina bur bi ne kon soldat yi japp len ku ngeen tejj ko ñu japp tawusul yamani tejj ko bi guddi joté bur bi teud mënul nelaw mu teud mënul nelaw mune kon nak dadi wo ben soldat bu ko jégué ne ko nen ma tijil waji ñu tejjon sank ci suba mune ko kan mune ko tawusul yamani ñu dadi koy indi biñu ko indé bur bi ne ko man nak waxtan nak sama ngegenay xalat na xamna ni dal bi mu juddok legi aw musuma fateliku fuma mere fu sama xol tangé lu neex rek luma nit ñi di wax dima jey rek yow rek ya mu ma sa wax tay lu metti sama xol te set lu nané li nga wax yépp deug la ma gis ne kon am ku melni yow ci sama nguur dana bax ndax itam dana tax luy yu yaqku won yu bari dana mëna défar ndax nit bala bax ñukoy wax deug mune ko nak légi bo amé alal wala nga am daraja nit ñu dootuñu la wax deug mune ko nak dama bëgg kon fal la nga nekk ci sama wét dima wax deug malay fay wutal la salaire bu baaxa baaxa baaxa baax tawus ne ko wax deug nak wax nit ki deug ngir yalla su ci salaire amé rek yalla taxatul man dal bo beugé man nga ma tek ci xewet malay wax deug rek waye nak salaire ba mom nga set ñeko soxla nga jox len ko manam nak fenen fu may jëlé salaire waaw kon nga gis ni nitu yalla yoyu li tax and ak ñom bax modi yalla rek lu ñu gis yalla rek lu ñu soxla gedd na ñu aduna ndax xamne ne kër la go xamanteni dara saxu fi alal saxu fi nguur saxu fi dara saxu fi kon tabarakallahu mbokki batay rek ñu ngeeg yeen ak luqmanul hakim insha allah mbokki julit yi ñu ngi sant yalla di nimandiku ci mom di ko jéggulu di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ku nga xam ne yàlla gindi na ko amul kenn ku ko mën a sànq képp ku yàlla bàyyi ci cànkute amul kenn ku la mën a gindi may séede di dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla moom dong la kenn du ko bokkaaleeg dara bokkut ak kenn dara may séede di dëggal ne sayiduna muhammad jaamu yàlla la ndawam la may ñaan yal na yàlla dolli salaatu salaam ci sayiduna muhammad dolli ko ci ay ñooñam ak sahabam gannaaw loolu nag mbokki julit yi comme nunu ko doore woon rek ci ajjuma yi weesu ci histoire sayiduna luqman alayhi salaam moom la nu fas yéene continué bokk yi ñu gis ne sayiduna luqman alayhi salaam mu ngi doon waar doomam ji di ko teg ci sirat al mustaqim, di ko wax wax yu nga xam ni gennul al qur'an ak sunna, wax yu nga xam ni bakkan amu ca du waxi bakkan waaye waxi dëgg la, te dëgg moo di yàlla. Luqman fexe na ba lépp lu nekkoon ci moom ci xam-xam bu nit mën a jëriñoo fexe na ba def ko ci doom ji. Moom Luqman mu ngi continuer di war doom ji, ne ko ya bunayya la tata'allam ma la ta'lam hatta ta'mala bima ta'lam. Mu ne ko yow sama doom, li nga jot a xam ci xam-xam bu ca dolli lenn lu dul ne li nga jot a xam jëfi nga ko ba noppi. Waaw, maanaam li nga jàng jëfi ko ba noppi soo kéeteeg leneen, waaye dajale xam-xam rek te doo ko jëfi, dajale ko noonu rek amul benn njëriñ, amul benn sens. Nit ki balaa xam-xamama am njëriñ mu jëfi ko, mu ne ko kon nag li nga yor lu mu tuuti tuuti balaa ngi caa teg leneen na nga koy jëfi ba noppi. Ndax dikk na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ni man amila bima alima warathahu llahu ilma ma lam yaalam. Yonente bi nee na képp ku nga xam ne la nga jot a jàng ci xam-xam jëfe nga ko, mu ne yàlla dana la xamal xam-xam boo dul jàng ci téere. Waaw, xam-xam boo dul jàng ci téere. Waaw, nit ki bu jëfee la mu jàng am na leneen lu ko yàlla di xamal. Soo gisee nitu yàlla yi ñu topp leen, looloo tax waaw la ñu jàng lu mu néew-néew danañ ko jëfe. Waaw, waaye duñ jàng noonu rek bàyyi noonu. Moo tax it am yàlla xam-xam bu mu leen di jox, waaw, bu bokkut ak nag xam-xam bi nit ñi di jàng ci téere yi. Xam-xam boobu nag la Luqman yéene doom ji, moo tax mu ne ko li nga jàng da nga koy jëfe ba noppi soog cee teg leneen. Mu ne ko ya bunayya in aradta an tu'akhiya rajulan fa aghdibhu qabla dhalik. Mu ne ko yow sama doom, soo bëggee xaritoog nit yéen na nga ko merloo ba noppi soog a xaritoog moom, maanaam na nga ko nattu. Waaw, nit dafay nattu xaritam seet fan la toll ci moom. Waaw, ndax am na xarit yoo xam ne dafay neex rek ñu ànd ak yow, suñu xaree ñu bala. Waaw, suñu xaree ñu bala. Dafa am benn waay boo xam ne da doon nattu fu xaritam yi toll ci moom, ndax yàlla daf ko mënigan mu am alal lool. Waaw, ku ne rek di feeñal ak mbëggeelu akuk xaritoo ci moom di ko wan ne yow rek la nu am ci xarit, te suñu xarit ak yow sincère na, ndike yoo soxlawuñu ko moom alalam la nu soxla. Benn bis rek mu bàyyi bu guddi mu rey benn bëy, taqal paaka ba deret ba mu tax rib, mu taqal yaram wa ba mu tax rib, mu daal di ñëw. Fekk ñetti xarit la amoon, mu daal di ñëw ci kenn ki fëgg ko, mu ubbi ci guddi gi, mu gis ko mu yor paaka, paaka bi taq deret, yére yi taq deret. Mu ne ko waaw diw lan la ak sa melokaan wii loo doon def? Mu ne ko man de cheytaan yi ma mën, benn waaye daal laa joteer rek cheytaan yi ma mën ma ba ma rey ko. Waaw, dama ko jamat ba fu mu ne nii faatu na, léegi nag jaaxle na ndax xam naa ne danañu ma jàpp. mune ko señ bi li kat waroko wona def daldi delo wat buntam ne ko comme dal e musibele te worul man dal tabarkallah daldi dal melni ku daw mom ay responsabilité am ci waji comme duguna ci musiba mu delo buntam bayiko waji taxaw ci biti rek waji daldi retourner wat demat ci ñaare lu xarit bi bi mu ñëwé itam fëgg ko wax ko loolu xarit bobu itam daldi daw res waaw woné dal né ah xaritam la way dal amna musiba yo xamanteni dal bu mu ko ci duggal ndax mom dal amna yo xamné xaju ci daldi dello buntam mu dem ba ci ñettelu xarit ba mu fëgg ko xarit bi daldi ubbi mune ko man de dama ray nit te nak xamna ne danañu ma japp te jaxlena xarit bobu dadi ne ko sumil sey mbub mu sumi mbub bam mu dugal ko ci dusam sangu ko bam mu sangu ba set mu jox ko yenen yere mu sol mune ko limu bëgg dal moy dekk bi nanu fi genn ndax kom def nga fi li dal so fi toge denen la japp kon nanu and daw ñom ñaar ñu and di daw ba ca yoon wa xarit bi ne ko taxawal mu taxaw mu ni ko rayuma won nit na dama don setlu rek samay xarit fan lañu tollu ci man waye gis na ni ñaan ak man ñepp xaliss lañu andek man yow rek ya ci and ak man ngir yalla yow dal sa xarito ak man sincère na rayuma kenn aw bay rek la rayon don len setlu nanu delu ci keur ga tok wa motax luqman momitam wax domam ne ko bul and ak nit nonu rek wa del setlu sa xarit fan la tollu ci yow wa mune boko merlo nak wala nga dugulo ko ci musibe mu nangu ci adugo ak yow nga xamne kon nak ki sa xarit la waaw manam sa xarit moy ki nga xamanteni waaw boko sore mu xalat la soko tege soxla mu jappale la ci so neke ci tis mu and ci ak yow suñu toge ci barab te neku lo fa ñu nek ci sa der mu défendre la waaw waaw so toge mu wax ci yow lu baax bo deddo mu wax ci yow lu baax koku moy sa xarit waaw mune ko kon nak nga set ngay andal nattu len ba xam mune ko ya bunayya innaka muz unzilta ila ad-dunya istadbartaha wastaqbalta al-akhirah fadarun anta tasiru ilayha aqrabu min darin anta anha tarhalu muneko yow sama dom aduna bi nak du keur ndax biñ la fi wacce nga di domu adama nga deddu aduna nak deppmal al-akhirah muneko te mang lay yegal ne keur gi nga dox jëm te modi al-akhirah mo la gëna jégué fuf keur gi nga won gannaaw te modi aduna yang ci aduna waye al-akhirah nga gëna jégué muneko kon nak na nga bayyi xel al-akhirah xamne jégué na lool te mu ngi ñew aduna nak niru na ne jégué na la waye sori na lool muneko ya bunayya awwid lisanaka an yaqula allahumma ighfir li fa inna lillahi sa'atin wa la turad muneko yow sama dom na nga tamal salam min waw listighfar na nga tamal salam min muy wax astaghfirullah muneko ndax yalla amna ay waxtu yo xamne ku ko ñaan ci waxtu yoyu du dello sa ñaan dana ko nangu muneko kon nak del bari lay wax astaghfirullah ndax bu tombek waxtu yoyu yalla nangu ko suko yalla nangu jéggal la say bakkar yépp muneko ndax istighfar lu for la muneko del bari lay wax astaghfirullah nax dana di wu ñi ñakare dana jappandal itam mbir yu jafé won waaw dana jappandal mbir yu jafé won te itam dana wu ñi ay musibe yu la deut mel fi waaw xam nga yonentibi sallallahu alayhi wasallam bimu fi nekké yalla daf ne ko duma mbugal nit ñi mukk feek yaang ci seen biir waye bim fi joge itam yalla dane ko duma len mbugal feek ñu ngi may jegul waaw kon dafa melni batu istighfar mo remplacer yenente bi ci ñun waaw buñu noppé jegul rek yalla wacc ay mbugalam ci ñun mu ne ko yow sama dom na nga yaakar yalla yaakar goko dul ñemé nak na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yapp yalla yaakar
1: goko dul ñemé nak
0: na nga yaakar yermande yalla amna ño xamné lo wax rek ñu né yermande yalla yaatuna yermande yalla gogo tax ñu yapp yalla waaw ba lu leen neex def bo leen waxé rek ñu né yermande yalla yaatuna ñu ko kon nak bul bok ci ñooñu waaw lo yaakar yermane yalla loko yaakar yaakar bum tax nga moy ko muniko itam lo ragal ragal yalla bum tax itam nga fook ni euleuk dana la duma dedet ndax yermane yalla yaatuna te xaj kecc muniko bul dugg ci nek muk te feggulo da nga yeklu waaw muniko ndax dugg ci nek te feggulo ñak te gen la te ñak te gën baxul mu ne ko itam bul nek ko xamanteni da ngay sonalaté anam ku bëri ay tégué tégué waaw ko xamné bu ko nit gisé rek fitam rëcc nax soxla yu mëna tégué waaw ko xamné day tégaté ay soxla rek mu ne ko bul nek ko xamanteni rek waaw ko gis tek ko soxla muniko ndax li an takallufa yuaddi ila taqatu muniko ndax tege ay soxla day tax nit ñi dawla waaw day tax itam nit ñi dagla day tax itam nit ñi duñu sawar ci yow muniko del jegal kula togn muné ndax bo de def kula togn nga bal ku bu yagge ñepp am sa kersa waaw bu yagge ñepp rusla waaw so de def kula togn nga bal ko su yagge ñepp rusla muneko itam na ngay def ndank ndax def ndank ci yalla la joge bul di gawtu ndax gawontu ci sheytane la joge waaw kon nak bul eppal waaw muneko itam bul deugal kacior ci waxtanam waaw kacior bi ñew di waxtaan ak yow neena lam lay wax bu ko deugal neena ndax boko day faral di deugal neena legi mu jaxasel ak say soppe waaw in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu yalla neena kacior bi bu ñewé waxal la ci sa xarit wala ci sa mbokk lo xamanteni jaadul neena bu ko gëm ang ko leerlu ba mu woor waaw ndax kacior mom musibe bu ne sañ nako def amu ne ko kon nak nit ku bax bu la waxe man nga gem waya kacior mom ko xamanteni rusu ta fan waaw rusu sa wax ludul nona eno koku bu waxe na nga leer lu wax ba waye nit ñew rek na la diw neena la nangam lolu di safan nga gem ko ah dafa fekkon kay ne da nga yakamti won rek waaw da yakamti won xulok mom waye bu fekke yakamti wulo xulok mom da ngay leer lu wax ba bamu leer waay leer lu wax ba bamu leer ndax amna ño xamne lu bari ci liñuy wax du deug ñoo nak da ngay leer lu seen wax bu len deugal mu ne ko itam bo di deuk neena bala nga wut keur na nga wut deukando yu bax ba nopi waaw bala nga wut keur nga wut de kendo yu bax ba nopi al jaru qabla dar waaw ndax ke de kendo yu bax anam mak ñi dañ daan def bu ñi ñew ci quartier di fa dekk ci bala ñoo indi seeni bagage dinañ ñëw xamanteek wa quartier ba nu yoonteek ñoom waxtaan ak ñoom waaw ñu xamante e ñu wax leen nag ne leen bis sàngam fas yéene nañoo ñëw dëkk si fi ñu fas yéene toxu si dëkk si ak yéen comme nag yéene yi suñu dëkkandoo jaadu nag bu ñu ñëwee xamanteek yéen waaw noonu la mag ñi daan doxal léegi nag yaru tubaab bi dem na ba waaw da ngay ñëw rek dëkk waaw ki nga dendal kër sax doo ko faale doo ko rombee doo ko faale waaw amoo ci moom benn soxla loolu nag e yaru tubaab bi la te ñun yaru l'islaam mooy suñu ndono waaw yaru l'islaam mooy suñu ndono ndax l'islaam la yàlla àndal te jullit yàlla la soxla kon nit ki na fexe ba balaa dëkk si na wut dëkkandoo yu baax ba noppi soog a dëkk si mu ne ko itam war rafiqu qabla tariq mu ne ko na nga wut àndandoo yu baax boo dee tukki na nga wut àndandoo yu baax lu jiitu ngay suubu ca yoon wa boo dee commerçant nga ngay tukki fexeel ba am àndandoo yu baax waaw ndax tukki tumuranke la boo amee àndandoo yu baax soo nekkee ci fitna itam ñu mën la jàppale waaw moo tax moom Luqman mu ngi continuer di wax ak doom ji ne ko soo bëggee lépp ragal la da ngay ragal yàlla soo ragalee yàlla lépp boo ragalee yàlla rek lépp ragal la waaye boo ñemee yàlla lépp ñemel mu ne ko assidqu chiaaru llabibi wal kadibu chiaaru safihi mu ne ko dëgg ak dëggu mooy ainsi ñu ko am xel nit bu amee xel day dëggu day wax dëgg mu ne ko fen nag mooy ainsi ñu ku dof te ñàkk xel waaw nit moom bu ñàkkee xel nee na fenay nekk ainsi ñam waaw mu ne ko soo bëggee nekk buur waaw soo bëggee nekk buur waaw te amuloo pale waaw nekk buur te amuloo pale mu ne ko kon der rafetal jëm ci nit ñi nee na soo ko defee ñëpp fonk la ñëpp taral la ni ñuy taralee buur waaw moo tax Abu Nuwas way na wax ne ahsin ila nnaasi tastaabit qulubahumu fa taalama staabada al insaana ihsaanu mu ne boo bëggee jaamuloo xolu nit ñi mu ne der rafetal jëm ci ñoom nee na boo ko defee rek nit ñëpp nekk say jaam nga nekk buur nag waaw mu ne ndax xale yi ci mbedd mi bu fekkee xale boo taseel may ko juróomi dërëm bu yàggee xale boo yónni mu dem waaw sa noon yi lay xas bu fekkee koo ci taseel teral ko bu yàggee ñoom ñëpp ñu téye seen làmmiñ di la tagg waaw sa jëkkër ji ci kër gi itam su naqaree deret wala mu mel neneen waaw nga nekk jigéen ju tabarkàlla am taranga soo ko dee teral bu yàggee rek nga moom ko ci kaw ba ci suuf waaw jigéen nag du rëy waaw jigéen bu bëggee moom jëkkëram dafay wàccee boppam waaw dafay wàccee boppam ndax yonent bi nee na jigéen la ko jik moo di mu wàccee boppam moo tax mu ne su fekkonte ni doomu aadama sañ naa su jóotal moroomu doomu aadamam mu ne kon danaa digal jigéen ñi ñu su jóotal seen jëkkër ndax la ca nekk ci yiw ak tiyaaba waaw la ca nekk ci yiw ak tiyaaba waaw moo tax kon jigéen su bëggee moom borom këram day fexe rek ba rafet jikko waaw borom kër gi lu mu naqari deret soo rafetee jikko rek jaaxal ko waaw waaye jigéen su rëyee rek yàqule waaw moo tax benn waxkat wax ko waaw nee na ñeent buur lanu jigen bour la serigne bour la gan bour la gewel bour la mune wanti nguru jigen likoy folli modi reuy nguru jigen likoy folli moy reuy jigen bour la bu reuyé rek nguram folle ko serigne bour la waye budé fen rek bu yagge nguram folle ko ñu né gan itam bour la wante bu yagge rek nguram folle ko ñu né gewel itam bour la waye budé xasté nguram folle ko budé xasté rek nguram folle ko mo né kon nak yow jigen na nga fexé ba bour reey ci sa sey waaw so néké dal rek am fa barké waaw so néké dal rek am fa barké waaw da ngay mag ñi dañ daan wax bo di sey ñu né la fexel ba nek suuf sa jëkër nek asaman waaw bo ko nango rek dana taw xéewal ci yow waaw bu ko défé taw bobu nak dana lay jural barké ndax dana la jural ak natangé tabarkal kon mom luqman mu ngi continuer di digal doom ji neko nak neko ay lumu sori sori lu ay reey reey mu ne ken du ko fayé ay mu ne ko ndax safaraw ay nena ndoxum yiwa koy fay mu ne ko itam na nga liggeyal sa alakhira ndax nit ku ne na nga lebele yalla rek non la lay fayé mu ne ko kon yaakaral yalla te sukkandiku ci sa jëf mo gën ngay yaakar keneen waaw motax wax kat ba wax ni suuf xamul juddu bu reey borom jëf ju rafet la xam ni ko kon na nga fexé ba bo dee génna aduna sa jëf rafet waaw ndax bo duggé ci suuf kat na la leer ni suuf xamul borom juddu bu reey ndax dañu wax ne sant ci kuufu bàmmeel la yem waaw nangam la sant nee na ci kuufu bàmmeel la yem yow ma la am saaba bay na ko yàlla moo ko wax nee na bis a ngi ñëw nee na bis boobu xawma ci askan jëf ju rafet rek laa xam waaw moo tax ñu ne suuf xamul borom juddu bu reey borom jëf ju rafet la xam géej xamul njool ku mën a fay la xam gumba xamul ku baax ku ko sarax la xam waaw noonu la ko waxkat bi waxee moo tax ñu ne kon nit ki na fexe ba yaakaar yàlla yaakaar jëfam comme ni ko Luqman digale doom ji moo gën ngay yaakaar keneen ndax loolu wóorul mu ne ko itam doom na nga di teral mag waaw na nga di teral mag foo fekk mag na nga ko teral waaw ndax dikk na ci hadith yonent bi wax ne maa akrama shabun cheikhan li sinnihi illa qayyada allahu lahu man yukrimuhu inda sinni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul benn ndaw benn jeune bu teral mag ngir ajam ngir at yu bari ya lu dul ba man yàlla ndaw boobu danaa guddal fanam te suma guddalee fanam bu demee ba nekk mag danaa ko booleeg ndaw yu ko teral waaw kon ndaw daal bu teralee mag bu màggee itam ay ndaw teral ko moo tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ne min ashrati saa an yamurra rajul bil masjidi wala yusalli fihi rakaatayn wa an la yusallima alrajulu illa ala man yaarifu wa an yubrida alsabiyu alcheikh waaw yonent bi nee na bokk na ci mandarga yi wane ne léegi àdduna bi tukki nee na bokk na ci mandarga yi wane ne léegi àdduna bi tukki mandarga yi ma la bëgg a wax bu njëkk bi moo di ne bis bu ñu demee ba nit ñi di romb jàkka yi te duñ fa jàdd julli fa ñaari rakka waaw waxuma la jàdd fa julli ñaari rakka sax waaye léeg-léeg nga gis ku romb jàkka ñuy julli tisbar wala takusaan wala timis mu romb teen dem
1: waaw
0: mu ne bis boo demee ba gis loolu xamal ne aduna ngi bëgg a tukki. Mu ne bu ngeen demee ba gis nit ki di nuyu ki mu xam rek, ki mu xamul yoonam nekkul ci moom, nee na bu boobaa na ngeen xam ne aduna bi mu ngi bëgg a tukki. Mu ne bu ngeen demee ba xale yu ndaw yi itam di yónni mag ñi di leen doxali seeni soxla, su boobaa na ngeen xam ne aduna baa ngi bëgg a tukki. Waaw, xale bu ndaw yónni mag, waaw, parce que léegi boo amee alal rek, waaw, nekk sangu ñëpp. Waaw, dañ koy gis xale bu ndaw yor këram, wut mag moo xam ne sikkim baa ngi buubu, mu teg ko ci buntu kër ga mu koy gardeel. Waaw, bu dee yónnee tàngal sax ci bitig ba mag ma lay yónni, mu daw jëndaliko, su wàccee ci oto bi mu daw gaaw jëlal koy bagage am yéegalal ko. Waaw, loolu lépp ay mandarga la yuy wane ne aduna baa ngi bëgg a tukki. Mu ne ko itam doom, lépp looy dugg na nga ci tànnuloo sa borom ba noppi sokkaa dugg. Waaw, mu ne ko ndax doomu aadama xamul lu baax, yàlla rek a xam li baax ci moom. Mu ne ko kon dellu si xaara, waxuñu nag seet, waxuñu pettaaw, waaw, waxuñu tabarkàlla. Waaw, listixaara la nu wax. Listixaara nag am na lu ci yonent bi jàngale. Waaw, bu ko defee da ngay listixaar lu say mbir soog caa dugg. Waaw, mu ne ndax dikk na ci xadis yonent bi ne maa xaaba man istixaara wala nadima man istashaara wala aada man iqtasad. Yonent bi ne na ki listixaar lu ne na kooku du sooy mukk, la gën la ko yàlla di jox. Mu ne ki diisoo itam du rëccu mukk. Mu ne itam ki économise alalam du ñàkk mukk, waaye ki yàq rek bu yàggee mu ñàkk. Mu ne ko kon doom itam na nga muñ, ndax yàlla lépp lu mu teg julit bi yiw la. Waaw, ne ko kon del muñ nag, lu la dar rek na nga ko muñ. Moo tax dikk na ci xadis yonent bi ne ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala xusnin wala adan wala ghammin xatta shawka yushaakuha illa kaffara allahu biha min xataaya. Waaw, yonent bi nee na amul benn jullit boo xamante ni nee na feebar dal na ko wala musiba wala njàqare wala tiis wala lor, waaw, wala problème yu bari, ba ci sax dégg goo xamante ni daf laa jam donte xaaxaam bu sew la, nee na na nga jàpp yow jullit bi ne xaaxaam boobu la muy sew am na bàkkaar bu mu la faral. Kon daal al muminu kulluhu xayr, jullit léppam yiw la. Mu ne ko doom bul bëgg aduna na nga ko dëddu, ndax bëgg aduna baaxul. Waaw, bëgg aduna baaxul, nga dëddu aduna boo bëggee aduna yomb la. Waaw, ndax dikk na ci xadis yonent bi ne maa zaana allahu al abda waaw bi zinatin afdala min zahadatin fi dunya wa afafi batnihi wa farji. Yonent bi nee na yàlla sorolul jaam bi mbubu mu gën a rafet mu dëddu aduna, fexe itam ba biiram ñong ci lekk lu araam, fexe itam ba pëyam ñong ci def lu xaram.

muneko ndax dom nena nit dafa wara yar bakanam waaw nga samontek sa sharia samontek sa l'islam ba sa bir du lek alal ju haram fehitam ba samontek sa l'islam ba sa pey du def lu haram waaw nit dafa wara mom bakanam waaw motax mag ñi di wax ne nit ki war na fexé waaw ci yar sa bakkan rek war nga fexé ba soxna bi nga nekkal ci kër gi bu mu xam sa bëgg lek bu mu xam sa bëgg jigen bu mu xam sa bëgg dom waaw ndax ñet yi bu mu ci xam rek santage la waaw su xamé sa bëgg lek bu la méré yéxal añ bi su xamé sa bëgg jigen ah su la méré téré la bopam so xamé sa bëgg dom bu la méré duma sa dom kon nak na nga de do aduna so de do aduna rek te ñepp te aduna te ñepp waaw mu ne ko sama dom na nga moytu bakkar yi nax day waral duma yi aduna lu jitu duma yi al-akhirah yalla du ko xare ba ëlëk fi rek la la koy wone mu ne ko bakkar yoyu modi moy sa ndigalu ñaari wayjur baxul nang ko moytandiku ndax kuy moy sa ñaari wayjur fi ngay jëk toroxé waw lu jitu ngay am toroxtek al-akhirah muniko ba ca top itam modi fen ba ca top di wor ba ca top itam di dok mbok muniko ñenti bakkar yi nang ko moytandiku waw ndax da fay waral dumay aduna ak dumay al-akhirah mune ndax dik na ci hadith yonenti bi ne ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjil Allah ta'ala li sahibihi al'uqubata fi ad-dunya ma'a ma yadkhiruhu lahu fi al-akhirah min qati'ati ar-rahim wal khiyana wal kadhib wa in a'jal at-ta'a thawaban li silati ar-rahim hatta an ahl al-bayt la yakununa fajara fatanmu amwalukum wa yak turu adaduhum iza tawasalu yantibi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben bakar bo xamne yalla dana ci gaaw di mbugal kako def fi ci aduna mbugal ko ci itam al-akhirah neena lu upp dok mbok ak wor ak fen waaw mune itam niki nonu bakka neena tiyaba bi yalla di gëna gaaw pour fay ko nit ki fi ci aduna fay ko ko itam ëlëk al-akhirah modi jokk mbokk waaw kon nit ki su day jokk mbokkam rek na japp ne dana am aduna bu neex dana am al-akhirah bu neex su day dok mbokk nak lu dundam neex neex ci njëlbeen nga itam ne sorale ne mujju gu bon lay am yalla ñu ci yalla mussal mu ne ndax yonent bi moy wax neena da nga gis neena mbokk yo xamanteni naam ci walu jiko sax nek ñu ñu bax xeyna ay katchor len ay nan katu sangara len wala tabarkal dal ay katchor lañu dal bi ma'na al kalima neena luñu bon bon ñom mbokk yoyu fek ñu ngi jokko di dox senuk mbokk di ko rabanti bu mu jup neena yalla dana yokku sen wursak yalla dana barkel njabot ga feek ñu ngi jokku mbokk ga kon nga xamne ay mbokk luñu bax te jubawu ñu sen biir rek waaw yalla du yaatal sen wursak mukk waaw waye luñu bon waaw te sammu mbokk ga japp ko rek neena yalla dana yaatal sen wursak waaw dana yokku itam sen lim waaw muniko kon nak na ngay jokk mbokk muniko itam wa wassayna al insana bi walidayhi husna muniko nak na nga gorgorlu ci say wayjur muniko ndax yalla denkane na ne neena ñuy rafetal jëm ci ñaari wayjur motax yonent bi de ma min rajulin yanthuru ila wajhi walidayhi nadrat rahmatin illa kataba Allahu lahu biha hajjatan maqbulatan mabrura yonent bi neena ki xol way juram beutu yermande
neena xol ba gatt na wante yalla bindal nako ci acc guñu nangu acc guñu nangu gis ngeen acc la ca nek ci choono ak la ca nek ci alal ju bari juñu dépenser ne yonent bi neena xolal ma sa wayjur rek xolu ñewante ak yermande neena mu tolok yoolu acc guñu nangu mu waxat ne man arda walidayhi faqad arda Allah wa man asxata walidayhi faqad asxata Allah yonent bi neena kep ku merlo kep ku geureumlo kontanlo sa ñaari wayjur neena man yalla nga kontanlo kep ku merlo sa ñaari wayjur yonent bi neena yalla nga merlo alon ci yalla musa mu waxat ne man barra walidayhi tuba lahu wa zada Allah fi umri mu ne kep ko xamanteni teral na ñaari wayjuram neena koku de wona ak te xem te itam neena fanam de na gudd lol sax waaw motax yonent bi ne na ngeen di teral sen

yonenti bi neena kep ko xamne way juram da fa genna aduna te jotul wona aji makka neena wërsegam yaatu ba mu dem ajaliko wala wër way juram da fa faatu bayyi bor yu bari wërsegam yaatu mu fayal ko bor yoyu waaw ngir bañ ñu mbugal way juram ci bammel ndax gis ngeen neeku de yobale bor so duggé ci sa bir bammel dañu lay jëng dañu lay xéne ci sa bir bammel feek fayaluñ la bor ya mu ne kon nak bo fayele say wayjur sa wayjur ay borom wala nga adjal len makka neena euleuk yow bula yalla di dekkal yowmal khiyam daf lay bolek nit ñu bax ñu selña waaw nga yalla ngi wax ni innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim motax mu ne kep ko xamne bëgg nga jokku sa ñaari wayjur waaw fekk ñu faatu neena na nga jokku nak ay mbokam waaw anam ki nga xamanteni wayjuram dafa faatu faaletul ay mbokki wayjuram waaw koku na japp ne teralul ay wayjuram donte faatu non motax ñu ne waaw kon bu sa wayjur genné aduna rek na nga fexé ba teral len waaw ndax taranga gogu na nga fexé ba teral ay mbokam waaw waye sa wayjur genna aduna nga xalab ay mbokam koku baxul ndax dañu wax ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daf don dox ci mbeddi medina yi dajek ben xale nu yonte xale bi fek xamon na wayjuru xale bi wayjur wako bax la won mu nuyu xale bi fay ko mu ne ko yow de sa bay ku bax la won kan la la baye mu ne ko baye nama yalla waye lu jitu mu ne ginnaw bam ma baye yalla ba nopi denk nama ñett mu ne ko ñett yoy yan la mu ne ko denk nama nema bo mo sulé ba nopi buma sulal samay mbokk bo mo sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré bo mo sulé ba nopi itam buma sulal sama jëf Umar ibn al-Khattab ne ko firil ma wax mu ne ko bo mo sulé ba nopi buma sulal samay mbokk ndax yalla mo denkané né mbokk dañu koy jokk té ku jokk mbokk yalla dana yokku sa wërsek dana yokku sa dundu waaw mu ne ko té bëgg na sa wërsek yokku bëgg na sa dundu yokku kon nak so mo sulé ba nopi del dox mbokk gi mu ne ko itam bo mo sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré ndax yenente bi mo wax né ku amul wëlëré amulo diiné mu ne te bëgg na nga am diiné kon bo mu sulé ba nopi del dox wëlëré gi moo di nen mag ñi ma daan nekkal ci koñ bi daan ànd ak ñoom di waxtaan ci pénc mi daan dem ci jàkka ja bu ma amee soxla wax leen ko ñu jàppale ma ci mag ñooñu soo demee su ma génnee àdduna la nga am ci wërsëg dee leen ci teral te del dox itam di leen nemmeeku loolu de boo ko defee ah dana bu ma duggee ci sama biir bàmmeel de dana mën a tàlli mu ne ko beneen bi ci des itam moo di bu ma suulal sama jëf moo di ne lu baax rek nga ma xame waaw julli woor jàpp sama njàmbur dugguma ci yenn problème yu ñàkk fayda li yàlla ak yonentam bi bëgg rek ci laa nekkoon loolu mooy jëf jig ma xame woon kon nag ngal la bu ma génn aduna yow nga nekk ci jeneen diine ju bokkut ak sama diine ji wala nga nekk ci yeneeni jëf yu bokkut ak sama jëf yi doo naan sàngara kon bul bàyyi ba ma faatu ngay naan sàngara daa woo tux cigarette kon bul bàyyi ba ma faatu ngay tux cigarette kon nag bu ma suulal sama jëf waaw kon nga dégg ci ne li yonent bi wax ne man ahabba an yasila abahu fi qabri fal yasid ixwana abihi min baadi ku bëgg a jokk sa wayjur fekk mu faatu na nga jokk ay mbokkam ca gannaawam mu ne ko doom bu ma yejjil borom bakkaar nit bu defee bakkaar bu ko yejji da nga koy laaye biir waaw di xas borom bakkaar waaw waaw te nit ki ndax def na bakkaar rek nga koy xas lii waroo ko woon a def yonent bi nee na ku ko def yàlla dana la nattoo bakkaar boobu waaw waaw nit bu defee ak njubadi da nga koy laaye biir waaw da nga koy waar waaye nag doo ko xas waaw ndax yàlla mooñe doomu aadama mu koy moy waaw waaye nag bu ko moyee na ko jégalu bu ko moyee itam na tuub.

mu ne ko itam bo beugé nek goor gu deuguer da ngay wakirlu ci yalla baña wakirlu ci nit ñi waaw ndax bo wakirlo ci nit ñi da ngay nek goor gu doyé di wakirlu ci yalla yaakar ko ci sa wërseuk yaakar ko ci sa lepp mu ne ko bul nek muk borom ñaari kanam waaw tay nga melni ëlëk nga mel neneen waaw bul nek borom ñaari kanam manam bul nek nafiq rek mu ne ko ndax kep ko xamne ñaari kanam nga am ëlëk yowmal khiyam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la dekkal yobula safara nga yore fa ñaari lamiñ waaw mu ne ko itam na ngay siwel nuyo waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la wanti bi nga xamanteni yalla dogal na mom luqman muy war domam ji ci kaddu yu jekke ni amna lu mujju dab dom ji wante mbok yi bala ñu ag fofu te comme waxtu wi dafa jégé ci

gisoon nañ ne Yasir ku bëri woon jàmm la, ndax këram kenn daawul mën a nelaw ndax jàmmam ju ëpp. Ñu xëy benn bis rek mu mel ni dañu ko sotti ndox mu sedd guy, mu ne tekk waxatu kenn, waxatul ak kenn. Loolu yéemoon soxnaam sa di Sumayya. Ba mu ko laajee mu ne ko dama gént, gént gu ma jaaxal. Gént ga nag benn xur la bu nga xam ni xuru safara la. Safara wa ca nekk mu ngay jër-jëri, gis na fa ñaari montagne yu liis, montagne yu nga xam ne mën nga gis ba mu sampe, waaye boo teenee di xool guddaay ba sa bët day xool ba fa gisam yem, waaye du gis mukk catu montagne ba, ndax montagne bu gudd te rëy. Xur woowu ak diggante ñaari montagne yooyu safara su tàng moo fa nekk. Loolu tiitloo woon na Yasir, te gis na ci biir gént ga soxnaam soosu di Sumayya ci benn jardin bu naat, jardin bu nga xam ne la fa nekk ci xéewal ak kër yu rafet, château ya luxe ba fa nekk jege na dayoo. Mu gis itam doomam jooju di Amar mu ngi jàpp ci loxom di ko xëcc, naan ko bàyyi moytul safara si. Loolu jaaxaloon ko, mu commencé di ko nettali soxna si, far soxna si xëm, ndax na mu commencé mbir ma di ko kon nettali dafa ñàng. Mu ni ko kon dama la koy misaal, ndax gént gi dëgg dëgg su ma la ko nettalee ragal naa ni sa bakkan du ko fekkee. Mu misaal ko ko ci ñaari montagne yooyu safara wa nekk seen diggante. Sumayya ne ko demal ci pencu Màkka mi ngi Màkka, su ko defee nga waxtaan ak say mbokk, amaana danañ la ko mën a firil, wala buñ ko firiwul itam nga wax ko nettali ko, dana génne tiit gi ci sa xol, ndax gént ki jàpp na la fu ne nii nemmeeku naa ak ñàkk a ñeme ci yow, ne nii da nga ragal, da nga tiit. Yasir daal di jóg nag daal di jëm ci pencu Màkka moomu. Moo tax ñu ne aqbala Yasir yasaa ila almasjid xata ida balaga naadi bani Makhdoum alqa attaxiyata wa jalas. Yasir ñëw na ci pencu Màkka, fekk na fa ay alliem, te moo di famille bani Makhdoum. Bu mu ñëwee nuyu leen, gis na seen kanam yëpp belliwul, béguñu dara. Gis na itam ne suufeel nanu seen i baat bi ñu koy fay ci nuyoo, daanaka dañu ko faye bakkan. Wante moom Yasir comme borom fayda la woon, mu daal di toog rek moom itam ne ah giru Quraysh de dañuy jaay fayda, waaye danañu xam ne fi leen may fekk. Comme toog nañu jàpp seen njàmbir njàmbur, man tam danaa toog jàpp sama njàmbur. Mu daal di toog jàpp njàmburam. Wante kacoor bu bon boobu ñuy wax Abu Jahlin, te turam dëgg-dëgg di Amr ibn Hisham, moo ko laaj ne ko ma akharaka al yawma anna ya Yasir.

mu ngi ne fang ci biti te jigen mom tabarakallah yalla ne nisaukum harsun lakum fa atu harsukum anna shi'tum jigen ni sen tol len banexu len fu ngeen ci fu mu len ci sobe kon nga xamne segam yalla moy yemalé kaddu jigen ne ko del soufel sa kaddu bi ci julli yalla ne ko sama kaddu ngay jang alquran ngay jang waye nang ko wax ndank ngir fiir rek ci jigen waaw sa kaddu sax yalla fiir ci legi nak jigen ñi di way di genné cassette tabarakallah ñi di genné ay clip clip ya nak tabarakallah nu mu gëna ñaawé ñu koy fessel ci télévision bi té dëkk bi ay kilifa nekk fi kilifa yi itam dama xamul ak ragala tax waxuñu wala diiné daf leen ñorul wala dal mom dal lég lég da ngay jaxlé té télévision bi itam école la parce que ci le suñu doom yi di jangé kon nak suñu mënta nopi lo jigen yi itam amna lo xamanteni mën na ñak parce que itam rew mi julit ñi fi ëpp té bu fekkanteni itam julit ñi ñoy majorité war nañu mëna waxtané yenn yi nak tabarakallah ndax ñi ñu yalla denk ay julit lañu feñna ba ci seen ndaje mi ñëk dañoo ñaan soga commencer kon tabarakallah amna yo xamni ni ñu gor gor lo ba yenn yi di fi joggé yu mel non war na fi mëna joggé nak parce que ci télévision bi ci le suñu doom yi di jangé ci lañ ci gis rek lañuy fogné lolo bax yalla moy wax ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci comportement bi mu bëgg ci jigen ñi nañu sutural seeni awra nañu am kersa bu ñu dé dox nañu dam seeni bëtt waaw nañu am kilifa ci seenu ciol nañu sol ciol gu jot ciot gu yiw ku ci muru nek ibadu itam nga sol ciol gu yiw boko deful ngir yalla defuloko ngir sey wayjur itam nga def ko ngir warmal sa bop xamni jigen min def la bu yalla teral jigen ndey la jo xamne bu baxé lu genn ci mom bax motax yalla ne kon nak buñu bokalé néna itam buñu sacc buñu moy muni itam wala yaqtulna buñu ray awladuhunna seeni dom légui nak ray ga arab yi daan def amatu da ngay nekkub jek tollu ci mënu jur dom yu bari nga limiter sa naissance na ñaari doom ya doyna wala ñett ya doyna wala ñent ya doyna lutax ndax ya leen di wërsegal ndax xamoon nga say doom ndax xam nga la ngay am ndax ba nga day jank tay doom yi nga uuf xam nga ci ñoom dara kon doom je wara juddu yalla programé nako te ñewugulo yalla programé na nim ci wara dundé té bobu ñëwagulo xana xamulo yow way juri magulo sa dom fi rek nga ko magé ci aduna waye ci alamul arwah morom nga won ak mom ndax ci alamul arwah fu ñu ñëkuna dëkk lu jitu ñuy ñëw ci aduna ñun ñëpp ay morom leen fofal benn ruh rek mom mag mu di ruhu sayyidina muhammad koku mom mag ruh yëpp waye benen ruh budul ruh sayyidina muhammad magulo samor donte bay bi la jurl donte tabarakallah ndey ji la jurl magula won ndax ginnaw bi yalla bindi ruh sayyidina muhammad dafa bindi ruh yeb ben mas wa dum len bindi ba nopi mu ne len lekante len ruh yi di lekante leke lamu rof ci lekante gogu mo dine ruh bu lek sa morom rek moy nek sa dom tabarakallah bu genn ñewi aduna lolu hikma jurante la ci yalla def waaw legi ruh da nga nekkol nekkandolon fofu ci alamul arwah ngeen nekkon fa di dundu yalla dogal ne dana wara ñewat andul aduna dundu fi ak yow

0: yow nak nga ñew ba aduna ragal dépense boko jox ak kër goko dëkkal ak yéré yo ko wodé de nga tax nga né da ngay limiter sa naissance ndax koko warul ñew yow kay goréwul comme say wayjur xajal neen la ba nga ñew kay xajal ñi ci dess ak ñu ñew wayé arrêté njur koku ñak gëm yalla la tubab yeeku fi indi ñak gëm yalla la yonent bi neena imra'atun waludun ahabbu ila llahi min imra'atin hasna ala talid yonent bi neena jigen ju jur neena donte ñaawna ni buki neena mo gën fuuf jongama ju rafet neena te nangutam do waaw neena mo gën ci yalla mom la yalla gëna bëgg waaw kon nak limité njur koku l'islam daf ko dakk bu ñëk ba arab yi daan nañ ko def te modi am doom muy jigen nga ni jigen dal da ngay dundal su magge jeriñ keneen waaw su ko defé nga bayyi ba mu am ñaari at wala du ci yegg nga gas bu mu xot nga sul ko ndax ragal dépense yalla neena lool na dog parce que bindu len len man ma len bindu lolou na dog parce que wërsegul len man yalla ma len di wërsegal wa comme man yalla ma len di wërsegal ma len bindu kon nak lolou na dog legui nak kenn defatul lolou parce que kuko def ñu tejj la wa kuko def ñu tejj la ndax amna ay mbotay yu takku pour défendre deng doomu adamu ne luñu wara ormal protégé ko ci côté yépp lolu taxna nit ñi ñëmé tuñ ko waaw ñëmé tuñ ko ndax kuñu ko gis nga def kuñu tejj la waye defu tuñ ko ci zahir waye ñu koy def ci batin modi dem hôpital tabarkallah ni ñu tuddé planifier nga dal di planifier koku tabarkallah yaangi ci ak moy gu reuy waaw togal rek li nga wara am ci dom mom yalla rudd na ko te dang ko am waaw fele ci egypte dafa am benn jigen bu nga xamne da dan jël ay pelu pour baña am dom rek diko def ba benn bis rek mu jekki jekki sentir que ni eumb na waaw sentir que ni eumb na yalla dogal eumb bi bet ko lol ba mu amé dom kérok ba dom jidi judu mu ngi ngeubalé pelil yu bari ci loxo bopam wa xalé bi ci bopam mo ngeubalé pelil yu bari gennalé ko lolou moko wonné ko pelil eumb bu mu yaq dafa fekk né yaqku ga mo sobon yalla waaw lolou lako dom ji won ne ko man nak pilil manuluma dara mako manal dara motax pilil yep ngam na len ci sama loxo am yaay mu ngok su ko defee kon lola dang cey deg ni yalla moy aji bindi ci waaw yalla moy aji bindi ci moy wërsegal te gemign ko yalla xar def ci lu mu dundé lu koka dundé yalla bu xare sa gemign jox la lo dundé motax yalla ne kon wala yaqtulna buñu ray ñoom jigen ñooñu awladuhu nafsani dom buñ ko def ci planification buñ ko def ci limitation de naissance jigen sax may neen ko mu planifier ke fekke febar ko waral wala njur gu jege yo go xamanteni lor man na ca bawo man na planifier ndax digeunte njur ñaari at la waaw wal walidatu yurdi'na awladuhunna hawlayni كاملين اي بكار بو ريغي تي نك تي توبا بي رافيتال نانكو تبارك الله اندي اي تيوري باغا فوكني تبارك الله بو امي دوم يو باري تارنغا منيتم ولا ياتينا ببهتان يفترينه بين ايديهن واو سين بير سي يتم بو نتي دوغال تيا خان واو لول نك جيغي نكو غنا من tiaxan ci sa bir sey ba jurul sa jeuker dom jumu jurul bakar bu reey ngi ci waaw Bakar Bouré xam nga yonent bi neena goor gi domam gi goor gi nga xamanteni jabaram dafa am dom mu ne ko dom ji jurumako ha yalla nek deug bu dul deug de togona Bakar Bouré togona Bakar Bouré waye jigen jo xamanteni itam da nga jur da nga moy ci sa bir sey dom sofija nga momale ko sa jeuker te sa jeuker juruko sa jeuker di daw di ñak diko jox muy lek muy ñak diko jox muy wad muy ñak diko jox muy faju mu ñak tabaxal ko mu dekk ah koku de mom jigen joju def lolou def na lu reey ndax duggal na ci fami jambour ko ci bokul leel na wursugu jambour ku ko momul Bakar bobu yonent bi neena ken xamul nu mu toll waw na nga sagaru chartu yoyu la yalla teural ne bu yonent bi day jaayante ak jigen nonu na jigen ñi jaayante ak yonent bi ci charte yoyu mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy delu kérok Madinatul Munawwara joge Makka ci la inna fatahna laka fathan mubina waj mo netti lu bari ci xew xew bobu motax bi nga xamanteni yonent bi delu ci na medina ba mu toge ba dal neena amna ben way bu joge mak bokon ci julit ni ñu doye dal ca mak daldi dawe fofu joge mak waju ñu ngi koy wax Abu Basir neena mu ngi bokon ci geer taqif ak yeleen won ci quraysh neena bi mu dawe yabal nañu ñaari way pour ñu wut ko neena ñaari way yoyu neena bimu ñewé ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne ko dañ ne ko amna wëlëré gu doxoon suñu digënté ak yow ñu bindu ko dénga bañu ko bindé ba nopi ñu tek ko mu di ay charte yu ñu d'accord kon nak li xew tay génn na wëlërënté go li xew jaxal nañu ndax waji nga xamanteni modi Abu Basir makka la joge dafa daw wa makka ñu ñu yebal pour nañu ko jël fi te yow tey nga ko yenen ci bi daal di leen koy delo ne leen jël leen ko ngeen yobbu ko Abu Basir ne yenen ci bi lutax nga may dello nit ñoo xamni samay non leen te suma dello ci ñoom ñu fitnal ma yonent bi ne ko gor ca wax ci loolu la ñu waxante won ñu genn andak Abu Basir ba add ci ben barab bu ñuy wax Hulayfa ñu wacc ci barab ba yew seeni gëlem tok nak lek sen tandarma ba nan senu ndox Abu Basir di wax ak ñom da di wax kenn ci ñom niko wallahi inni la ara sayfaka hada ya fulan jayyida niko ginn ci yalla ne diw ci ñaar ñu ñu mu andalon sa jasi ji di jasi ju bax la yow sa jasi ji day ko fa maniru jasi ju ñawte deugar te bax fuñu ko liggeeyam waxoko waaw ñi waxtaan neena waji daldi bocc jasi ji jinni ko ci mbaram daldi tek diko won ni jasi ji deugere ak ni mu ñewé mu daldi koy xol niko wallahi innahu la jayyid mo waji niko laqad jarrabtu bihi thumma jarrabtu niko nak jasi ji nattu nako nattu wat ko mais xamna ni dal lu mu teggo rek lola dok ya ci bir ñaw la te deugar Abu Basir da di koy nax ne ko arini anguro ilay ji mu ne ko abal ma ma xol ko neena waji da di koy jox jasi ji neena nak mu am occasion mom Abu Basir da di yekati jasi ji door ko waji waji daanu mu tim ko diko ko door ba waji fet neena kenen kamu andalon ab tapet la mom mu dal di daw rek fex wuti medina nak jeum ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñu ñewé dugg ci jakk ji niko yonentibi gisé muy daw mu ne ci dé dafa jax rek xana ci dé daf mëniru kuti mu daw nak la ak ci kanamu yonentibi taxaw di xexat yonentibi niko lu xew mu ne ko kama andalon la no ray mu ne ko kuko ray mu ne ko xana Abu Basir mi ñu jël ci won yonentibi dadi tok japp njamura jekki Abu Basir ni telak di mu ñewé ne ko ya nabi Allah mu ne ko yow yonent yalla bi ma ngi lay jigal ni yow sa jaan wacc na ndax bama dawé makk ñew ñoom ñu joggé makk ñew dima jël fi yow fecci wulo wëlëri ndax bañuma laajé ni na déllu makk délloo nga ma leen man kay ma and ak ñoom ba ci yoon wa ma def sama ci ay jaay ma leen ray waye yow say jaan wacc na fecci wëlëri moom kenn xamé wu lako sax wëlëri dëgg dëgër na tabarakallah yonenti bi gindi ci mom ben wax bo xamne dafa woné rek ni ki kat ben nit la waye man na tal xare Abu Basir da di gis ne bu toge yonenti bi dana ko dello ndax bu yefiri delu ci waté laaj ko dana ko dello ndax lolu lañu bindun ci sahifa ba yonenti bi tabarakallah dal di tok Abu Basir dal di daw mom da ngeen dug all ba nangou wuta tok medina na xamne ni bu fa toge bu yefiri ñewé rek mu dello wat yonenti bi mu dello wat Abu Basir fofu nak la Abu Basir dal di recc dug ci all medina bi nak dal di nekk ab adukal bi waye nak adukal bi julit manam agresseur julit wuté na ak agresseur yefir waaw Abu Basir nek agresseur go xamné fu mu fekk ak julit dako fa waye fu mu fekk yefir bu joggé makka nak takalé bopam ak baat lolou rek moko bayyi won ci allu medina bi mu nek digënté makka ak medina di kar caravane yi nga xamné ñoy joggé deng siri di jindi marchandise ku mu ci jekk rek ray la bo dé yefir waye bo dé julit nak mu bayyi té bobu yefir ñoo daan joggé fofu di def rehlata shitaa'i wa sayf nena fofu ci all ba mu nek mom Abu Basir ndeke mustada'afuni nga xamne ñoo nek makka te yefir yi sonal len ku fi recc rek da ngay daw dal di dem ci abib ci Abu Basir dal di and ak mom dal di rallier ak mom de nga bañu mujj nak ñom de nga nek mbolo mu takku mo xamanteni tabarakallahu am seen arme de nga taxaw nak ci digeunte makka ak medina fuñu fekk bi yefe rek takale sa bop ak sa baat ñom kay dematuñ ci yonenti bi demuñu makka waye ñu ci digeunte ba bëgg fayu nak mer de nga mi nga xamanteni wa makka tek na len ko ci nañ len doon doy dalé makka ndax rek dañu gëm ne yalla kenn la te muhammad yalla ko yonni sallallahu alaihi wasallam aba jëndal mi nga xamanteni dom la ci suhayl te yonent bi ndikon ko dello momitam reccene makka ñew fekk ci Abu Basir legi nak ñom ñu nekk fitna ci wa makka ndax ñu ngi ray ci ñom ñu bari te keen gisulen ngi riir ci allu makka bi neena ba wa makka deme nak ba sonu ci fitna bobu yonne nañ ci yonent bi delegation
1: bind ko lettre ñaan ko ne ko ñu ngi lay ñaan ci mbokk gi ñu boole ñu ngi lay ñaan ci yalla yoni gi mu lay yoni ni ñu teuraloon charte ni ku joge ki ci ñun ñew ci ci yow nang ko dello ci charte bobu bayyi nañu ko legi kep ko xamni gëm na la joge makka ñew nang ko tey tey tam ñu ngi lay ñaan sa njabot gi nga xamanteni fi la nekkon yu leen daan fitnal ñu joge fi daw ñew nga genné leen ñu nekk ci digënté makka ak medina di ñu fitnal ñu ngi lay ñaan nga ñaan leen ñek ñu bayyi li ñuy def te ñew tok medina tok ak yow ha nga gis ne buñ né waxi mak du fanan alla buñ né waxi mak du fanan alla mak bobu modi yonenti bi waaw lay lay sax nga magum ci do man na wax mu fanan alla waye yonenti bi comme yalla neena la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yonenti bi du wax ci banex du wax ci bakkan lumu wax deug la koku waxam du fanan alla motax lamu d'accordone yalla te Omar ibn al-Khattab merca yalla sagal nako ci te modi charte bobu wa makka mujjulun ko nangu ci fof kon tabarakallah mbokki melni ni ñu ngi jinjune waxtu jeexna kon duñu def rek luddul yemalé fofu waxtan wi